0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ an lase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan, ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo, Balandu Musa, an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma, cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Fɔlɔ ma an na lɔn ko tiba Solomana Kante ala ma jɛ kira ma ko énergie de ye bɔlɔ min di. Bɔlɔ min ye mun di? A kɛra jidi sinɛ ba, a ma kɛ jidi ba. Fɛn fɛn ni ani fanka la don fari dɔ, nin bɛɛ lajɛlen tɔ ko bɔlɔ min. Bɔlɔ min yɛrɛ ye fanka le. Fanka mɛn ye adamaden fari dɔ, dumuni dɔ le wolila mɔɔ ma, dawuni olu le tɔ ko bɔlɔ min. Suman dɔlu bɛɛ ye bɔlɔ min ye wolila, dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de. O dɔ fɛn wɛrɛlu ye ye olu bɔlɔ min i b'a ta. Ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲa de ma tɛ. Yo kafeine n'a ɲɔndɔlu i b'a ta di gbɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ. I b'a boisson dɔ ye i b'a min. Boisson kɛtɔ fanka mɛna donɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gbɔlɔ min na don i fari dɔ. Gbɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan. O dɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔma gbɔlɔ min ne o di gbɔlɔ min ne na o kɛla.
1: I da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni ninnu n'i kun y'o dun fɔlɔ bɔlɔ min kun bɛ o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye?
2: Dawuni dɔlu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni olu bɔlɔ min ka bon ni i ka olu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bɔlɔ min barika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ o le tɔ ko kalori. Ale suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔgɔ ko kalori. Filanan n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo dɔ la bɔlɔ min ye olu fana na. O dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn yɛ lafalali ma wele dɔ ko suman dɔ le ye k'i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka olu domu a bɛ na se ka i la tansiyɔn na yɛlɛ. O bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye o dɔ le di ku ye o dɔ le di jabɛrɛ ye o dɔ le di.
1: Ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la. Togodaw kunkan. Togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la. Nin waati in na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na. Fali Kamara an b'i fo.
3: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye. Ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale nin waati in na aw fɛ sisan?
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigiri jamana kan ka tɛfɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra bɛrɛdi ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kuremale yan ka tɛfɛ kunnasi minnu ye jamana nin ka yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛfɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala prefecture de ni kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen bɛrɛdi. An watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kana bɔli le ta ka lase jamana kɔnɔden ma o ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni lona min kɔni nada Ibra a kɛra a ka bon ne ta Ibra location na ba ou bien a nara Ibra i k'a digiya ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔwolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lona seri Ibra ye na lase kunnasilu ma ka fɔ ko lona fa karisa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lona kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛnna problɛmu kɔni ma o la ko di se ɲɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara dɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fana ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛw rɔ k'i kunna Sigiri sokɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka denninw kɔni la mɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fana tɛmɛnin kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la yan mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn de se a kɛla ka su wolu kɔni tigi lu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlaw ma olu dɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛ kɛ tele fila in na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔ min bara a kɛra lona seri ba a kɛra ka digi a hinɛ a taabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre ka a ye tɔgɔ sɛbɛn o ba kɛ a di se lona jateya mɛn de.
1: O kɔ an bɛ se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen?
3: Ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila in na an fɛ yan ka daminɛ Kuremale ma ka se Sigiri namini olu bɛɛ rɔ esansi ko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madamu bawo ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrneman kan na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e wata ne fla fla la ana ta di frais ro klin klin na do essence ane gazal wole seria di la guinea ni ka ma fene marché nor men ye essence frais la la kren kren frais butelu lo di ko o ya frais wata ne sa basa hal ni aka fro ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna simeni ana mra danu klin klin la wulu kuni di ra o ma ka fo ko ka o ke ba o station te so be koni na bere te ka ta station koni na ko buluma o kuni o hina na bara o buluma o le bra ke problem di a ko ni ka ma fene gouvernement ko ka sa se fre wata ni so alera na ta na station na wata ni pla ka se wata ni sa ba ko na madam o buluma ni ka ma fene a franklin wata lo lo litri ke len koni ni mo o bo ya iti se ka a essence koni litri ke len koni so martinor koni tabuloma de wana kuna ti lu koni bra panka be ke men di se ka la a se ka ni ko ke la me madam hambi polo a ko son te ke la ba o ni ka ma fene essence koni a ko koni de la mande a yare koni ma ko si terni chama lumbe lumbe si terni koni na la me o siro sanse koni te se bola sanse koni pre buluma sanse koni pre la e anna sanse pre la ke inte nalu lo ni a martinor pre la di
1: ka farani bela jelen kan fali kamera RFI mande ka di nabaya FM ka jenyo wanya beto godi
3: ni kali o fango bra ben ko so be passe ni a ni ka ma fere fi ani na baya FM pre male la bolo ni no ma ni ka a da se ma fere abara wati jambo me RFI ni ka RFI ni na baya FM bolo ndo no bolo pre male a pre male ka jama ataka te ambare ma male no kota ko la men ni la gine damba kota ka la gine sulu ka men ni na baya ma so la wul ko ni o tre ma so la ballo so RFI manden kanta fanta la tabulo ma ne ka bini na baya FM ko ni RFI ka te gadi ma baranyora tabuluma molu kunin be ka folo ku tare tare ba o ta kuna kuni fen fen tamla na ili ala fen fen ni uta kula jamu kansol ka RFI mena tamna manden kan kuni no astema simano ana molu ni ayana auditor lui we kuni stani ne okula anyere na kuni ma ango ni ala kala le ana buluni no ma ayeta mi fan kasola la men di sa akela anye muranu tro men di sreteka adu kuni kana wa bake ba o mo chama men ye na men ye RFI pasola la ka so wi ate na ba SMB ulkuni pei kuni skole ni RFI la mandenkana ile plan do ayare na madam
1: o famiera ko sebe mfali kamera ambi fo ni kumaka nunu bela jelena
3: ay madam mon fanam bi fo ka baka RFI la mena bral na ko kapo ka ambe dien wati ore
1: na la sona in che ko sebe ambe Fatim Jabatika la diabari ke ka efene blasira anika la gine bela jelen fo itokola

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI mandenka la même pas bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye.
2: A fɔlɔ ma an na lɔn ko tiba Solomona Kante Alama Diya Karama ko énergie de ye bɔlɔ min di bɔlɔ min ye mun di a kɛra jidi sinɛ ba a ma kɛ jidi ba fɛn fɛn ni ani fanka la don fari dɔ nin bɛɛ ladɛnɛ dɔ ko bɔlɔ min bɔlɔ min gɛrɛ ye fanka le fanka mɛn ye adamaden fari dɔ dumuni dɔ le wodila mɔɔ ma dawuni wolu le tɔ ko bɔlɔ min suman dɔlu bɛɛ ye bɔlɔ min ye wolu la dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de o dɔ fɛnbɛrɛlu ye ye olu bɔlɔ min i b'a ta ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲa de ma tɛ yo kafeine n'a ɲɔndɔlu i b'a ta di gbɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisson dɔ ye i b'a min boisson kɛtɔ fanka mɛna nɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gbɔlɔ min na don i fari dɔ gbɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o dɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔma gbɔlɔ min ne wo di gbɔlɔ min ne na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni nunu ni kun ye o dun fɔlɔ bɔlɔ min kun be o la o ye dumuni nasugu jumanw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu bɔlɔ min ka bon ni i ka wolu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bɔlɔ min marika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ o le tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filana n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalalu ma wole dɔ ko suman loli ye ko i ka kamasɔrɔ alu bɔlɔ min ka bon n'i ka wolu domu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di ku ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di
1: ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la
3: togodaw kunkan
1: togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la nin waati na ani Nfali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Nfali Kamara an b'i fo
4: madamu an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma
1: foli diyara n ye ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale nin waati na aw fɛ sisan
4: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ sigiri jamana kan ka tɛtɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra bɛrɛdi ni kama fɛnɛ kunasi minnu ye Kuremale yan ka tɛtɛ kunasi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛtɛ doko ma doko ale mɛn basa ye kala prefecture de ni kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen bɛrɛdi an watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔden ma ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni lona min kɔni nana ibra a kɛra a ka bon ne ta ibra location na ba ou bien a nara ibra i k'a digi a ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lona seri ibra ye na lase kunnasilu ma k'a fɔ ko lona fa ka sa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lona o kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di se ɲɛɲɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma doko mara lɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fana ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛwɔrɔ tigi kunna sigini sɔkɔnɔla kan teni dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka denniw kɔni la mɔɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masigi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fana tamini kɔfɛ mɔɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn de se a kɛla ka su wolu kɔni tigi lo lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlaw ma olu lɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛ tele fila ye na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔmin bara a kɛra lonaseri ba a kɛra ka digi a hinaa taabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲafɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre ka a ye tɔgɔ sɛbɛ o ba kɛ a di se lona jateya mɛn de
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
4: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila ye na an fɛ yan ka damina Kuremale ma ka se sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman kan na elegne gouvernement koni li ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e wata ne flas pla la ana ta di frais ro klin klin nal do essence ane gazal wole seria di la guinea ni ka masfene marché nord men ye essence frais la la kren kren fe butelu lo di ko o ya frais wata ne sa basa hal ni aka solo ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna simeni ana mrada no klin klin la wulu kuni dira o ma ka foko ka o ke ba o station te so be ko ni na bere te ka ta station ko ni na ko buluma o ko ni wo hina na bara o buluma o le bra ke problem dia ko ni ka ma fene gouvernement ko ka san se fre wata ni so sa le la na ta na station na wata ni pla ka se wata ni sa ba ko na madam o buluma ni ka ma fene a franklin wata lo lo litri ke len ko ni nimo o bo ya iti se ka a essence ko ni litri ke len ko ni so marché nord ko ni tableau ma de wana ko na tulu ko ni bra pan ka be ke men se ka la a se ka ni ko ke la me madam hambi polo a ko son te ke la ba o ni ka ma fene essence ko ni a ko ni de la mande a yare ko ni ma ko si terni chama lumbe lumbe si terni ko ni na la me o siro sanse ko ni se bola sanse ko ni pre bloma sanse ko ni pre la e anna je sanse pre la ki ni na lu lo ni a ma sonar pre la di
1: ka farani bela je le en kan fali kamera RFI mande ka di nabaya FM ka je wanya betogodi
4: ni kali o frango braben ko sobe pase ni ya ni kama fesi ani nabaya FM prema le la bolo ni noma ni ka a date ma frango abara wati tambo me RFI ni ka RFI ni nabaya FM bolo ni noma bolo prema le prema le kash jama akata te ambare ma malenu ko ta ko la men ni la gine dambo ko ta ko la gine sulu ka men ni nabaya masola la wul ko ni o trem mantra ballo su RFI manden kanta pantala tabulo ma le kabini nabaya FM ko ni RFI ka te ni noma baranyora tablo ma molu kunin be ka folo ku tare tare ba o da kuna kuni fen fen tamla na ili ala fen fen di uta kula jamu kansol ka RFI mena tamna mande kan kuni do asema simano ana molu ni ayana auditor lui we kuni stawani ne okola anyere na kuni ma ango ni ala kala la le ana buluni no ma ayeta mi fan kasola la men di sa akala anye muranu tro men di sreteta adu kuni kana wa bake ba o mo sema men ye na men ye RFI pasola la ka so wi ate na ba SMB ulkuni pei kuni sawale ni RFI la mandenkana ile plan do ayare na madam
1: o famia ra kosebe mfali kamera ambifo ni kumakanu numbela jelena
4: ay madam mfana ambifo kabaka RFI la mena brand na ko kapoka ambe bien wati ore
1: na la sona inje kosebe ambe fatim jabatika la diabadi keka efene blasira anika la gine bela jelen fo itokola

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan, ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura, kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo, Balandu Musa, an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI mandenka la même pas bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Faloma anna lonko tiba solomana kante alama diakra mako bo energi le ye bolomindi bolomi ye mundi akada jidi sineba amake jidiba fenfen ni adi fankala do farido ni mbela dene toku bolomi bolomi ngire ye fankale fankame ye arabade farido domini ndole wadla moma da wuni wole toku bolomi sumando lube ye bolomi ye wola dota bolomi kabon dota de wado fengbra luye ye ulu bolomi ibata ele re da lonku inyari mate yo kafe na nyondolu e ba ta di gbolomi ngura la do ifadi koro e ba boisson do e ba mi boisson keto fanka mena ne ifadi do wele toko abra gbolomi na do ifadi do gbolomi wote do gbe di abra fanka do do la ifadi fanka koro ka wuro obra ke sabudi ka nyamate ni kalabu kende ya ani jisula te ni sewa do la do ifadi koro men tunte ikoro ma gbolomi ni wudi gbolomi ni na wukala
1: i da sera dumuni do ma ka fɔ ko o dumuni ninnu ni kun ye o dun fɔlɔ bolomi kun bɛ o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu bolomi ka bon ni i ka wolu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bolomi marika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ o le tɔ ko kalori ale suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filanan n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bolomi ye wolu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalalu ma wole dɔ ko suman loli ye ko i ka kamasɔrɔ ali bolomi ka bon n'i ka wolu domu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bolomi ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di ku ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di.
1: Ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la.
3: Togodaw kunkan.
1: Togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la nin waati in na ani Nfali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Nfali Kamara an b'i fo.
4: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye. Ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale nin waati in na aw fɛ sisan?
4: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigiri jamana kan ka tɛtɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra bɛrɛdi ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kuremale yan ka tɛtɛ kunnasi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛtɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala prefecture de nin kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen bɛrɛdi an watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔden ma ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni lona min kɔni nana Ibra a kɛra a ka bon ne ta Ibra location na ba ou bien a nana Ibra i k'a digi a ka bɛn hinɛ ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛ n disi a kɛla bawo ka mɔɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lona seri Ibra yena lase kunnasilu ma k'a fɔ ko lona fa karisa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lona kɔni kunnasilu di bɔ ko la ko kalama n'a bɛnna problɛmu kɔni ma wula ko di se ɲɛɲɛ la bawo o kɔrɔmasigi n tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara lɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fana ye lɔgɔdugu ba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛwɔrɔ k'i kunna Sigiri sokɔnɔla kan deni dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kunte donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka deniw kɔni la mɔɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masigi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fana tamini kɔfɛ mɔɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn de se a kɛla ka su wolu kɔni sigi lu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlɔ ma olu lɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛkɛ tele fila in na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔmin bara a kɛra lonaseri ba a kɛra ka digi a hinɛ a taabolo ma ba ko ka fɛɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre ka i tɔgɔ sɛbɛ o ba kɛ a di se lona jateya mɛn de
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
4: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila in na an fɛ yan ka damina Kuremale ma ka se Sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman kan na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e wata ne fla fla la ana ta di frais ro klin klin na do essence an gazal wole seria di la guinea ni ka ma fene marché nord men ye essence frais la la kren kren fe butelu lo di ko o ya frais wata ne sa basa hal ni aka solo ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna simeni ana mrada no klin klin la la wulu kuni di ra o ma ka foko ka o ke ba o station te so be koni na beret te kata station koni na ko buluma o koni wo hina na bara o buluma o le bra ke problem dia ko ni ka ma fene gouvernement ko ka santé fre wata ni sa salira na ta na station na wata ni plan ka fre wata ni sa ba sa ba ko na madam o buluma ni ka ma fene a franklin wata lo lo litri kelen koni ni mo o bo ya iti se ka a essence koni litri kelen koni sro martinor koni tabuloma da wana kuna tulu koni bra panga beke men di se ka la a se ka ni ko kelen me madam hambi folo a ko son te kelen la bao ni ka ma fene essence koni a ko koni de la mande a yare la koni ma ko si terni chama lumbe lumbe si terni koni na la me o siro sanse koni te se bola sanse koni fre buluma sanse koni prila e anna sanse fre la kini te lalu gulo ni a martinor fre la di
1: kafarani bela jelen kan fali kamara RFI mandeka di nabaya FM ka jenyo wanya beto godi
4: ni kali o frango bra ben ko so be passe ni ya ni ka ma fere fi ani na ba ya FM pre male la bolo ni o ma ni ka a da ke ma fere abara wati tambo me RFI ye ni ka RFI ni na ba FM bolo ndo ni o bolo pre male ka chama akata te ambare ma male nu ko ta ko la men ni la gine damba o ta ko la gine sul ka men ni na ba ya masra la wul ko ni o tre ma tra ba lo so RFI man den ka ta pam la tabulo ma ne ka bini na ba FM ko ni RFI ka te ni ma baranyora tablo ma molu kunin be ka ko ko tare tare ba o da kuna kunin fen fen tamla na ili ala fen fen ni ota kula jamu kan sol kan rsp mena tamna mande kan kunin do astama simano ana molu ni ayana auditeur lui o ikoni stani ne okola anyere la kunin ma angoni e ala kala la le ana buluni no ma ayeta mi fan kaso la men di sa atela anye muranu tro men di sreteta adu kunin kana wa brake ba o mo stama men ye na men ye rsp paso la ka so wi ate na ba smb Ulkuni pei kuni sawale ni RFI la mandenkana ile plano ayare na madam.
1: O famiera kosebe mfali kamara ambifo ni kumakano nubela jelena.
4: Ay madam mpana ambifo kabaka RFI la mena brad na kukafuka ambe jen wati ure.
1: Nala sona inche kosebe. Ambe Fatim Jabateka la diabarikeka efene blasira anika lagine bela jelenfo itokola.

0: niyo fo droit be bana sadio mané de do
1: wa ni nte ko kuraye ayere ya fo choko muna ave fe de nay na to fo ra yoro yoro mo ha kli kana ta dro ay ciru hakaya munu don bari ay bara munu ke fana ay mo ko munu deme wa amba don ko ni ta signa foloye amena ko ke la bambali amena ko ke la senegal wa fana bibi la amba don ko sadio mané mo chama o de deme bi siraya fo choko muna aya ke choko muna ni mo chama tunya ke ten o choko la akera to ron danay wo akera wari tigi were we wo ni mo mo ya ki ikadugu ye ya ki ka jamana ye wo fana bena nema ya doni nati abe hera doni nati jamana kono wa be mo chama de me munu yalo o me sans soro ke ke carrière internationale ke ke toronto na baye wala ke ke kala na baye ba mo chama de haju balabi sadio mané na bora ay hôpital munu créé di sigisena ay station munu sigisena ay ko école
0: tout l'entend kené
1: école so munu sigisena bibila na ni ko sigisena teke bal
0: tanai walima moroye bara minum bela jelenke kenen kan ye wasaka seka oira aula ofana ye laidu do re anyimita 600 ambena anyesi yoromina oye ji ojide.